Bada bada bada baba gede ga baba da baba pani da baba bada ni saba ma bada ni sa gede da ni da ni da baba bada ni sa ni da ni da ni sa ni da baba ba. Pani da baba bada baba da baba bada pani da baba bada pani da da baba ba. Ba ba ga de ga ba ba da ba ba pa da ni sa ri da ni da ba da ni sa da ni da ba ba ba ma ba da ba ba ba da ba ni da da ba ba ba da ba ba ga de ga ma ba da ba da ba ma ni da ni da ba da ba ni da da.